0: Pani ni sa sa ga ga ma ma ma.
1: Sa ga ma da.
0: Pani sa ga.
1: Sa ga ma da ga ga ga ga ga ga ni da ma.
0: Pani sa ga ga ga ga ga.